Romongun hatari uga tozgo silgindin amala umalj Tohor zamnang imeju uga tojo zawangun nasamalj Atan silgindin usarunlang angayta wandim sozatlang Hoyu zayani tozdan soysung usri hongur hulyugwille Chamri inshar tohor tarlang shawur khilsin shawukum umalj Uchin taun harun dusirgin pusun khilsin hongulung umalj Jargaladeedig itin himmeng jawur jarak hongnag soysung Найзин сайын тэ, учырн химмэн, нарын